0: You're listening to Whakatau Tauri Noenga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Molea So.
2: Yeah, ose Manatu Autu for Molea So. Yeah, we're so Manatu Autu Fia Whaitau Atu for Ilesi Salamu Lea Rasalamu Ese Fulu Iwa. A matar fai upo mua mua o ele fa ia na toi si ilo le fai tau. Ile fai upo e fitu sa ia ole sfultasi. Ia ua o firfiri ele nei salamo. Ona o si o matou tamai a inga sa malanga atu ile. No ulea ole West Coast anga ngafi. Ia ona sa fai e fwini ta alonga se tasi ole fa nau. Ia sa ave ia ila upo ia o te alu atu. Ia sa tau fa le tonu lo manatu ona ole. Tele fia alufo ina ia awala ma poe poe malewa aiti. Ia mai tele nisinga aluenga sa umanatu e fai. Ia e uilia sa umanatu. E te tau ona taun fai e tau sila upu. Ia outou wa maasani ona oile. Awala lea lea lato ina ile West Coast. Ia atonu otou mori mawina le aule lei. Ole maana ia ole nei. Awala malewa ainga ese ese o maunga. Ia otoafa. Ia, ia po veli, o fatoanga. Ia, e mo iana au le fia fia fo ile te le male, va aiti ole nei awala. Ia, fafta ile atua na maa losi te le tene afta avalele o Grace tu ulua. Ia, ae ui lavana sa le fia fia lo uloto fo I o te alu. Ia, ae wa, pei wa faali me ile atua ia te alu na mata ngu fie. Ema eu le vaainga ile. I veli fu I a po vanu a le alu ai le vai tatavai a I sa mo ya so ai sa vai. I ano ta ita ule vanata alu isi. I a tele fia fia vol neime or fea lua I so. I lungo ta avale. I a e maise o weekend fu I a o umi a ile leipa weekend a pe ona ya ile. I le vai yaso watea. O ile weekend watea, ia o laso sala le fai ina ila utala, laso sana te ina ile na alue le mato malanga. Ia ae na matua maa ofa loo, loo wa ai. Ia uta maa sani I tausanga e, po tausanga e tolu le na te anei, na malanga so o ila loe daniden. Ia ema maa ofo esi na awala, esa sao. Ia ema anai e fole matamata, ae pewa matua ese lao tilo tilo ile alu lea ile. Ile West Coast. Wafama natu mai ele atua ia te au. Le salamo la le ute ala ifu ile, ile tae au. Salamo le uo mai ia te au. Ia wae loang, mafau fau. Ia la tatou, shea fu ene salamo wale te leo tatou. Wa wale pisi o leo langa ai la ititi le faita wale tuspa. Ia, ia au si mai ala ufa fonga sa moa salamo sifulu iwa. Wavi ia lea li ia nanga luenga. E siri siri ese. Le au ngā ola nā fionga. Ua tala mai ele langi le mamalu o le atua. Ua faa lia foi ele vāni monimo le ngā luenga o nā au. Ulo o taa watu le upu ele etasi aso ile etasi aso. Ulo o faa ilua foi ele poto ele etasi po ile etasi po. Ele aise ngangana ele aifo ini upu ele ele ngona o lātou leo. Ua o atu lo lātou leo ile lalo langi umalava. Mā lātou upu I tulu inga o le atu lau lau. E saa o le tula afono le ali, e faa fo isia mai ai le anganga. E faa maoni I poloa inga le ali, e faa poto I nai le ua faingo fie. E tonu fe awa le ali, e faa fie fia ai le loto. E mamā poloa inga le ali, e māla malama ai mata. E mamā le matau I le ali, e tū mau e faa vavau. O faa masinonga fo ia lea lii, e moni ia, matonu o malava. E sili sili ona lelei I le auro, o le auro e sili ona lelei e tele. E sili fo I ona suwa malia I lo le meli, o le meli ua se sinaifo. Ua apo apo a ina mai ai fo I, o lau au auna, e tele fo I, le taui pe a tausi I.